0: ninga tang osus makasi esesili. Yebite na salanini. Yoka nzambe kobela yo na nzela na ngai ete. Likia lisusu. Pote ye azanabo.
1: Likia lisusu.
0: Dima kaka.